Dak sangi jarang e tsiring dol kar tang tsiring dol ma niske sal ka ne logic sa nazat. Nga je akashwani le ne juen jik tang en. Sngato chu cho gu cha duk ka sata la dak se na nga nasul sa nazat.

0: dispo chos tena maduga te kane continuously dang dinya kazuk shiga dulat kazuk shenge je time ne things de yoga practice chwa yoga defia tena time bo continuously things de rang mi chinang ne halale su sangma bizyot kyak diringa rang rang so se la jot kyak rang student gun rang study nang ko bizyot kyak te yo in nang rang zuk spe pi halale rang loose nang sems bo thangs po lu she se fia tene chi chos tang ye jwa phulat king ye jagun thug je zat ti dasa ka zuk shiga practice chwat nang phing time ji phings ti tena time bo continuously bo rat zat tene ye jata online chos te tem shi phantok chamirak zir kana mang bo yong du khalale nga ja ha go mira ga ya tene chi chos tang e la rak zikan bo yong du pale online ji som pasang e la rak ka tuk shik chat nang ye jang ai je sendra lash kyo da zat lamdon school lang ye khora juk se na lamdon school lash kyo da zat changi de ngi khola juk se na changi da kyo da zat ka ro ngi ja nga pito ka time jik time tho ba nang ja time things de chief as na e yoga bo ket na ta loose nang sims mis ke pema phantok chan jik nok la tene jab nga ta loose nang sims bo thangs bo loose at na tene rang rang life na ngati chi chala shik zadat nang halle te bo demo chus te chung yan chizen nok ba halale
1: onale
0: tene galte rang loose nang sims bo thangs bo malus dinya ta nga ta khut khut pe ka chon ki yul chogo jot aw chogo jot busy lu ga nok pale ta thori zuk space sat matang na halale ta lu space sat matang na sem se sat matang na tene te last book continuous borgen chis manu halale te fenga ye zirat kinge jagun continuously yoga mane kam se kam ngeja ganta phet phingen dekste no jang ai pya te ngen chus te phingches le tus mane chi chus te ngen chus te phingches ta kinge je
1: ishu sabji na tus tu phet tina chi jang
0: chis jo bis ganti nang nang ta ada ganta ji phings te jang ai pya tang chis de to khak chon nok pale tene rang loose nang sense bo khams de bo thang pe thang spek loose atna tene nga tan chi la shik chuat na halale student ji rang in rang study nang ko mane focus gela chachi sino yai na zin business chokan ji no rang jinglas khangla zat kan ji ndo chi la shik chuat nang te ol demo chuste continuously chung yan chok pale ti fe zera ni tena tena juai ni ale san gen lang yasa ki nge jagun thuk je zat te rang mi chen nang ne ganta chi ganta phet rang loose nang sem si phe phinga zat tene jak tung yoga bo nga ta jak tung mi chen nang ku ga part of life halale chus te practice chua zat ji je san le
1: ole yan ta shi le ta nga ta nge ra ju phul kan nang ji na halale ni tene su ji nga ta yoga jate to gum kya ba jate to tene te mi na nga simbas kit pe ga dukkan ji khalale simbas kit po dok chas nis pa tene te o guni ta yang nga ta yang ji ge chi chok se na nga ji de bor kan ji chok shi nga ta yong du pa tene nyok ta mi phin kan ji chok shi tene ni ju che se ton ta po te on ba le nga ta chi chok shi ji de bor lu she shi ta ne jang ga ka la si chen te khor bi na nga tene nga ta nyok ta ji ma bi nga tene skit po na nga po ma hol po bu chuk che se na ruk chen mo ji ma na le simbas kit po na ka sa
0: ka sa chile galte sing rang jak tung yoga practice chokan ji in na te ve nga ta simba po chek skit po nang lo lo di ju sa no tene su ji ta yu te yoga nang meditation yoga je che si na nga ta yoga asan practice chono pranayam nga ta uksika last chono nga ta meditation je te nga ta is the same sika last chono halale tene te osom pa khong rang ji ni simba lo lo nang mi paps mo ji rang ji ni gyura nokle tene su ji teo med na nga ta rang rang rang rang busy life ina kwa stress nang depression zate dang dunia halale chimi na tsung tse tsuk pa teo koman jik durte duk stress chachis depression chachis dine la shungun jik time ka madub na anxiety chachis halale
1: shro
0: yong chis ekdam se te nga ta nga yoga chokan nang macho kane na te difference po nga ta pata chanuk le dine galtes nga rang regular yoga jik practice chwat na nga rai sim lo lo loos dine ka office shigil na nga rang last chwat na nga rai thopa ngun nyam pol de mo chus te thakpo nyam po skipo nyam po last po lamu nyam po dube ni chanu khalale nga ta ekdam se shu miyong ches dene chi shwe gyong ste ya stress ina la shi chuat na tewe rizal bo yane dukdas pangya li gyong chi manok pale chi chus ten gadbar chik chanu nga ta simba lulut nyam po dene de mo shkit po nyam po chuat na tewe la si yang rizal bong ma gyala yu anok taimi ga dup ches nang chi chang ma chirka nang jin dube ni chanuk le tewe ya ma khak chan ino sa marak le
1: yang chik chik le ta nga ta juk du jo asang ngol na dene nga yang I tiwa bo teachers bo khak chan chik chok shik chor rak chi aze na mongpo ina nga tu yong dukwa I yoga bo changje chakkanje ka wala semse re tu yong ni chogo sano ka wani chakshi ka las mongpo izu gyo chakshi free time tu yong ni chogo sano zirkan zogri alali tene su nga ta nang chan shik ina lo cham shik na thugu cham shik na pala chogo sano tene rgatpo yoto nang ji ina cham shik chupik cho chas lo ngungle chachigyo denok le mana su changme cho chas bo noga gazuk shik nuk tesko ji yang le
0: kasale yogi nangkuwa changme sang demo bo yu nokle inangku ngata age limiting mane met kyakle chune tangste chinmo chu pasu changme chu chis su chama chu jogo sheshi gi nokle jogo shes khachane no inangku atne yu thu chuni nok chung yan chis met kyak yu mi chinmo songste nokta yu jase ngata jim ji chok shi ginna ta middle age chok shi yamne chung yan manok pale thu chun nguna ve thevi khur yan chis manok gasa ji ngati zuk spesa tang chis manok halale teve yoga ve nangkuwa teo met kyak ngata chune tangste chinmo chu pa su jik chu ngyan chu nang des tenog yale ivan su jik ngata na pa ji ju ste do khong lang ste dul nya na meto ngata kursi ga dus te chu na des tenog ya kursi ga dus te asan pranayam gun chu ches tenang kursi kang dug nya na met ngata asan ma mang pot kya ngata gel te chu ches malse ga dus te gel te chu na des se ka ju ste ngana ngata ju dani ka ju ste onale chu ches ka body part a problem yo yang ja chi te uks ne chesi problem hala astha ma je te yo no khajiga te gun chu ngata bp problem yo no mi gun ga sa chi ngata bp problem chu ches ozok sharu khala le human bo te te gun chang me phema phan tok chani no achale kasale
1: yoga and meditation Wellness Center, a yoga instructor, Tashi Dolkal Re, Tele Lumtin Kai, degree Minasco, the Zate, then a yoga judges po, some ship pantox changing in Puza Pomo Sangmefia Lale, Yachung Sangmefia, some ship carchan in, then dark singer, Sims come down, lose come transport bosses if a yoga, some ship carchan in pantox and it is calling in a gypsal tanga pomola zat near Ian Lanchik took Jetchule. Yajule,
0: Jule.
2: Dostan Gijalan Spotlight Degree Sanazats.

0: I digrim bo ngishan lenges la gyaga zhungi sona meskori lonkung si chindak zate sanches la pulinjik tangin.
1: Jingpe sungskat digrim sankan lenges la jule sankan lenges tene diringi jingpe sungskat di digrim po gozuk chun. Tene diringi digrimi skor gunjuna digrimi gozuk pika School of Agriculture, Science and Technology tang tene Indian Meteorological Department ngiske zumdil la tang tuitsat tang tene jingbat pagun la labje gyo teno. Yang tes din na Sankhalangasi Thugyang Sifya Lobzang Shirabi Salazatkani Lu Sanchez Lapulin Yang Testingna Skujabs Gulam Hussein Agriculture Extension Officer Sonam Naskung Le Tene Khon Tanyampo Divatilani Digrimchik Sanchez Lapulin Kasa Digrimi Gozuk Pika Ngengajaran Gulla School of Agriculture Department Tang Indian Meteorological Niski Zumdilla Tang Tui Chat Tang Tene Jingbat Pagulna Labja Thoras Lenanga, Tangtue Chat Mang Shuxpo degree Celsius Chopkyat, Yang Tangtue Chat Nyung Shuxpo degree Celsius Nga Lushasi, Sochozadu. Jimbat Pagula, Tenyang Ika Labjigdu, Tenika Jimbat Paguni Ngata Chat Sopmik, Yangata Stonto Kazuxingata, Tabetna, Tenetabet Sansmulla, Teningata Se Kamsde, Tanspo Lushasifia, Sangata Bolmo Lushasifia, Nim Keksosungata. Kol Goshispo, Kachanino, Judo. Yampu Yampu, Tenikajing Bat Paguni, Tenata, Bangubi, Fulgubi, Yang Tenatsosla Chukandar, Yatenatsosla Kalitsosungata, Tabazatuna, Tenetugula, Tenata, Tustusika, Tevinayut Kaningata, Sangangun Pinches, Yang Tustusika, Tenijamai, Sumjibala Tenata, Chugun, Nata Salches, Yang Tenatsosla Tenikajing Bat Paguni, Tenata Labu. Nang teningyuma salazatna ten tegun inal ze nang junices chonga chakba tenengata tap nang diksteno juduk nyampu nyampu tenek ngajim bat pajigi tenengata tutu gupchuk sikangata laklen chotna ten tutu gupchuk sukulna tenengata tustu sika manchu zache tustu sika tenengata tuches ya tustu sika tenengata khatsa kumbe chosngata zimor ngata yongstotna tegunla tenengata veterinary sona sika tustu sika teneng manchu langata khera zache tena chosla tenengata dangra gun sangra zache Matsosungata, Yutnati Gunata, Sosuka Gazaches, Tegunla Galangata, Chak Tuchu, Vitamin Sosungata, Salvochespo, Kachanino, Judo. Kurbuchan Ninanga, Torese, Tot Manshospo, degree Celsius Nishu, Yang Tot Nunshospo, degree Celsius, Rodun Lushasi, Sochozatu. Tena Sosla Tenangata, Skurbuchanizing Batogulang Tenayaka, Labjaduk, Tenikajing Batoguningata, Satsudme Rix, Kangata, Laglen Chotna, Spedna Tenangata, Gubi, Bangubi, Pulgubi, Tena Sosla, Ukandar, Yang Tena Sosla. Kali Sunikangata, Laglen Chodna, Tenetigunla, Tustusika, Tenetivinayatkani, Sangangunata, Piazaches, Tustusika Tenangata, Holches, Tustusika Tenangata, Jagma Sumjibala Tenangata, Chugun Salches, Yang Tenazusla, Tenekajimbat Pajigatangata, Tamata Rixikangata, Laglen Chodna, Tenetamata Guntapzani Tegunata, Gans Borengata, Tapches, Gansnata, Borgoshaspo, Mangata, Kachanino, Juduk, Yampu Yampu, Tenekajimbat Pajingata, Tutukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk sika tene nga ta salches tus tus sika tene nga ta sal salches tangra gun sangra zaches tangra gun nga ta lompa song zena tus tus sika te gun la nga ta sa ta bo ches pu ma nga ta sabe gos domino shudu yang tenna suksla tene nga ta nyume na nga thona si tot mangshuk sport degree se se churuk yang tangte chat mangshuk sport degree se se nis lu se si chocho za du na nang del te tene nga ta nyume jingbat pa gun la tene yang labjek du tene ka jingbat pa gun tene nga ta chat chobme grix nga ta ta ba za te na te ta chobme grix pe na tene nga ta gobi ban gobi phul gobi ya tene sukla chukandar tene sukla kali chok sunga ta ta ba za te na te te gun la tene nga ta tus tus ka chu sal ches tus tus ka tene te bena yut kan changan gun nga ta phinga za ches hol ches tena soksla tene suji bat paji ke tene nga ta tomato rix saspo se rix sunga ta ngojot khang chok sunena nga ta ta baje tu na tene inna tus pika tene nga inna je me na nga tene nga ta philo kun la nga ta tap nang dix te no judu nyampu nyampu tene nga ta me jing bat paji ke tene nga ta tutu kupchuk sika nga ta laklen chot na tene tutu kupchuk sun la tene tus tus sika nga ta ramalu kun nga ta thu ja ches kon la nga ta manchu ja ches khacha kombe nga ta zik sad na te kun la nga ta tus tus sika manchu ja te nga ta wetani